0: Apaidia zarawo kogdu gyasak nai kogdu ko shabatong naigra nai na. Hello.
1: Hello, ang tangar jalan koni gyasai tamo.
0: Dada, bora chak mong kana nai shadi.
1: Ang kana nai 2000 ne boya bo ko dhai aksar prem ki.
0: Tan saka buji liya bo ko.
1: Dhai aksar prem ki.
0: Dhai aksar prem ki na. Dada, bora chak mong.
1: Babur supriya bai onarada korwal ne. Title song lo abo.
0: Dada.
1: Hambai.
0: Oke, bukuk konika, recap mengkena nahi ni kau herka, dayak share frame ki, or recap mengno. Oke, nah ini tongkak kai kena ranai.